0: Ni baba le gbe owo yeye ki mu ki n fira kokoro fawon bi de si osa ki n fira kokoro fawon eyan oga ki ola ati de di awon yoku baba le gbe de to gbe apamo wo owo le lo ko wa ni be
1: ai service se emi re jo travel ni
0: ah sha jo baba le gba
1: emi re o sha jo tiafu
0: eh ajo travel sa jo de lati abe kuta ko
1: hello emi o labi okuta lo se to
0: o ke mo san ni mo gba
1: mi o dabi okuta ah Spain, your da fun ti opo e seun omo ko ni emi ba bayi lejo emi lejo ejo mi po
0: lati badan o la be ku to pada si Spain o gaju won jo
1: mi
0: bo te je pe ku pa
1: fo mo le so o
0: e fi jora o
1: a fi wa la fi jora a mo le so o mo ni won na ara bi o
0: ah won ko fun won ko lohun ko sa nu wa nbe
1: se won ke o ye ki me si ke
0: ah ko se ni mo ah ah yeye ma ndun
1: yeye ku mo gudu
0: yeye ma ndun yan baba legba
1: mo gudu ku mo ko lo fe
0: awon yin da gbogbo re nu ne ti won subulu le ko lohun ba ni gbe won dide akiyan oja re pe ku ojumo e si ku ojumo mo se fun te doro yin re lati kan ni ti omo luabi akiyin pe ku afomo niyan se aku amojuba ara wa eledua lo ni ori be oya gbonje owuro yin de eyin soke lalala bi an ba ni kilo de e salaye fun apeledua ni omo be nikan nu je o tori pe oba to se fun raji elewe o se be o se talaso o se falaso ko gbagbe rabi elewe o nitori na nko e te pamose yin tori pe ise lo n gbe ni debi giga e ma lo si atayelujara ni agbaye ojopo Facebook ni lo se awari e ni itona splash fm 105.5 e kan ni somodun abi e fi badun baye fi gba legbe e wole sakata wa na ke wa bere si ni ma fun wa ni awon afojusun ti yin na e da sin ta ba ka fun yin e mo gbe a lo sibi ta lo e mo soro alufansa e mo soro atapete si ijoba tori na nko awa na wa nbi a fun ije e si gbadun e to la ni alade laja loruko temi yero yin ni awokose ire omo tan so tan so tan guraye a pero ire omo lu abi wan ori yin o wa nbe
1: ojumo alayo ogun jo lo ni je ninu osu agemo ojilelegbo odun din merin la e kaabo si ikanni splash 105.5 fm the integrity station promoting right values agbetanu danu agbetuntun de ti fun tedoro yin naa lo kalẹ looro toni se bi won ni jomijomi omo gbekugbeku fi n gbewurẹ jomijomi omo agbekeke fi n gbe baalu jomijomi ẹni apa ajo aaju lo ni apẹrẹ atoke latẹle fi hùwà bẹ́ẹ̀ ni àpẹẹrẹ àtòkèrè ìkànnì splash ní ń jẹ́ gbogbo èyí tó kù kí wọ́n máa bọ̀ lẹ́yìn látayébáyé gbogbo bó tilẹ̀ wù kí reluwó máa rẹ̀ sátó ẹ kí wá kú wájú náà ni ó sì máa kílẹ̀ ẹlẹ́ o tó túmọ̀ sí wípé ìkànnì aṣíwájú yín náà rèé ẹ̀ ń fẹ́ ni ẹkọ̀ ni ọlọ́run ló ṣe bẹ́ẹ̀ kì í ṣagbára
0: ènìyàn
1: nítorí ìgbà tí ọba adébáyò àkàndé ń pilẹ̀ àti gbé ìkànnì yìí kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní ń bẹ jákèjádò gbogbo ẹni tí ń fẹ́ ṣerú rẹ àmọ́ ẹni ọlọ́run bá kọ́kọ́ gbà fún náà ló gbé fún gbogbo ẹni tó kù náà ẹ káàbọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìkànnì ìkànnì splash rèé o à ń kí gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà gbogbo ọmọ kóòtù òjíire ìkànnì yóò ní wó bẹ́ẹ̀ sì ni ò ní rẹ̀yìn gbogbo ìkànnì tó kù tó ń bẹ lẹ́yìn náà ń kọ́ wọn ò ní jábọ́ wọn ò sì ní dìmẹ́rí láṣẹ ìdùmàrè ọláńwájú ọ̀pẹ̀lẹ̀ ọ̀rọ̀ adé òsì lórúkọ mi elephant solo yín rèé ọ̀kan ṣoṣo àjànà kútẹ́gbà àgbòjì ẹ̀fọ̀n papọ̀ jọ gr coast sky gíran global radio king of scorer continental and intercontinental ẹ̀ lẹ́ ń bẹ̀ wọn ẹ̀ kú kalẹ̀
0: ó dáa bí iṣẹ́ ò bá pẹ́ ni ẹnìkan ò gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ kó tó pẹ́ṣẹ́
1: o
0: ẹ jẹ́ agbára tó torí pé orílẹ̀-èdè nàìjíríà náà ló ti tàkòtó ọ̀rọ̀ ìbéèrè ẹ̀ sórí tábìlì àjọ ti ecowas kí ni gbólóhùn eléyìí tọ́jú sórí tábìlì wọn gẹ́gẹ́ bí ìtanilójì ó ní ẹ̀dá kan ẹ̀jọ̀ ọjàre alájá ẹ bá ní ṣàwárí ajá yín bẹ́ẹ̀ bá mú ajá yín tọ̀ ẹ bá ní fóun lóhun tó ń jẹ ẹ bá ní gan mọ́lẹ̀ ẹ̀dá kan ẹ̀jọ̀ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí tó jẹ́ pé ó di tọ́rọ́ fọ́kálẹ̀ o lórílẹ̀-èdè south africa léyìí tó jẹ́ pé àfihàn mọ̀ fojú gan ni àwọn àjèjì nílẹ̀ bàbá tiwọn ni wọ́n ní ẹ̀dá kan ọ̀rọ̀ yìí o ẹ ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ ẹ kìlọ̀ fún wọn e wa di ofin to to ni ilana kini wi wo ke gaga lo wa fe sele yen oh okan ajo isokan ile ti europe
1: to
0: nigba ti a ba de arin gbogbo nko ajo to ri si idagba soke ile africa nko o kan awon na gbangbangban nebo wa ni oro yen yoju si se fun tedoro yin ni egbo laaro ni
1: no mercy for mercy ko saanu fun mercy rara bi iko agbobolu torilede spain bi won se so wipe o to de o lasiko ye awon ni fi agbaye na ni o ma bo si lowo a be si ni ami ayo o kan si odo o ni won fi gba ife agbaye o world cup ni nje be lede gesi nigba ti won mu iko agbobolu ti argentina ti won se won ti won re won kafa ti won so pe ibi abade na ni njo o to ge ama lori oro ti oni tita epo bentiro ni dollar eti ile ise bu fopo ti dangote to ti gbe kale oro jade latebe be iroyin jade o nibi ti won ti wipe awon alagbata epo won ni won ti fi gigun gbigbe epo bentiro ni ile ise bu fopo ti dangote lori oro yi o ti ndigbas gbos awuye wuye lo si nbi o woro si woro ni pelu ijoba apapo le Nigeria si ti da si ṣugbọn labẹ iroyin yen sa ile ise bu fopo dango te soro won ni ko si nkan to nje wipe awon kan so wipe awon wa gbe epo mo ni ebu ifopo tawon o ko si to jo ṣugbọn latari iroyin yi na sa oro to ntoda awon alagbata epo jade ni wipe bi kan se nlo yi nigbati awon ti fi gigun gbigbe epo lodo ebu ifopo ti dango te awon le so epo wo ni epo yo ba de bayi ni tita o ni rira o latodo araalu o sugbon ijoba apapo le Nigeria o na ni o ti sile kun ajoro apero kale pelu ile ise ebu ifopo ti dango te bayi o bo ti le je pe ajo FCCPC si duro lori wipe naira lawo mo re epo lodo re gbogbo re sara 79 kini kan dollar ti to gbe baun ko le work lodo ti wa nbi o tori pe bi agba ngbe na la se a mo pe eyin na fe wa ni pepele awujo agbaye ni sugbon ile la wa ta ba ti wa le eje sese ile te ba ti de ita yato si ile ara to ba wo yin gba na e mo fi dollar ara yin da oju iwe keje iwe in the punch lo wa laaro yi
0: oda eje kemi o gbe yin debe ke le mo bo se sele nibe o diwo lagbo selu ni orilede Nigeria woni eje mo pe Peter Obi ni Atiku woni seri awon mejeji ta ba ni ode gbangba wale akawa so ni yanya o beyin oba ni kasibe woni egbo awon ilana atoto ti won pe fun apa arewa ti orilede Nigeria lati re daju pe to ba di odun egbewo odun oko le meje yin odun 2027 awon gbo wuro oya baba edagbo oke egbale lo e ku oni le se are orilede Nigeria iye fun are Bola Ahmed na bu woni on mejeji wo kori meje po ko to kan loju wa eje yun apa akoko nu lori oro yen na nko won ni eje mo pe lagbo selu bayi awon eyan nko won ti kora won jo badejo obota okusoya ona soro pe egbo bi abanika ma wo wa o baba soro nipa awon amofin to dan tonle Nigeria ona ka josun won tori pe akara wo npa ni kape eko giri ka mu yan gan so yan gan ni da yan gan la ni bo wa ni oro yen setan lati le de duro genduje soro Atiku soro ni bo loro won ja si ti fun te doro yin ni egbo laaro ni o
1: se o ja si konga
0: o ja si konga
1: we are the nation na tun le le yi ti fun te doro yin loro toni
0: o tun dana
1: nibi ti won ti so wi pe iko kan labe to je ti iko oniroyin labe dari are gangan fun eyin presidential media team woni ona ni won ti lo re se abewa ti ayewo ti awon akanse ise kan lo ni ranran to je ti ijoba apapo be na si ni ni ipinle Kogi won lo re se abewo si nibo ni won ba ise na de duro ki si lawon akanse ise ohun gan fun ra re ekun nbo nbe inu where in the nation le ti gbo lori ti fun tedoro yi looro yi o
0: oda bi ba ni egbe fun won ogbosa fun le se omo ogun si orilede Nigeria won ni eja ma bi pe won ba to ko wa sinu oro miran e si ba yi bobo ti ba le koko ni o nitori pe ilana ijinigbe mi eyin sawon iko ajinigbe awon ti a fi pale akeko 44 mo won ni sugbon sa ile ise omo ogun ile de nigeria won je won ori agbe o
1: ta won lohun
0: won ri won gbe lo bi keke ah won wa won lo be ke wa ni to sele ni gbagede itaporogan
1: to
0: ah ngba ta ba wa ni gbogboro yin ko ipinle bo no ni yen ti waye iwe iroyin the nation lo je kare gbo sugba je leto idibo na salaye o pe awon ilana ti o si atona wa fun eto idibo gbogbogbo nko won ni owo atunse o si bere si ni kan olopo nbe oko ja awe kobo bayi ko si we kobo lori atemo papa legba ka de ma lo se ka ipolowo
1: oja oja oja ya excuse there
2: ekule o ah ibi npa ka si nkan si mi la
3: e kan bo ya mi ki le wa je bayi o
2: ah iwa na mo fe unje to yeruku lala to si ta lenu mo fe ko lo tirin ko ma si se meyen meyen mo fe ko sokutu o ko gba yagi yagi mo si fe ni kia kia se le se sa
3: be ni iya mi Golden Penny Noodles lo le se
4: Golden Penny Noodles bi won se fe lo se ri je gbadun ojulowo adun Golden Penny Noodles
2: o se won ko mi ni mo se fe Golden Penny Noodles ni gan lo se se yi
3: iya to yayi to si mo tojo omo ni
4: Golden Penny Noodles o ti wa ni awon ile itaja ni to si re bayi

0: Everybody me. Yeah.
1: Ooti pete tin bojamasi. Oke tinti luwa la ujo yuri darayan lehi. Adiru ki adishola onu response. Mangu adibe. Anytime, anything. Jamosi. On Splash FM 105.5. Ibadan. Awudi turi bara lori yeni. Liki liki turi kefu tu lo mani gini gisi ni u. Onu response tuti para ila potu. El ni
2: Oda eni temi Aderunke Adesola Olori Sport Ibadan kama vinga mutu tide lati ma jayin si lati ma gbe yin debe ti mi de ni jayin le o ti soju eni kan ku je eni gogi are eni ma yan fona ewo eni sawure ki e wa ni bo si okunkun aye okay esin galo e ma fo e je amura wa
1: De mo tun gbe deun Ibadan kama vinga tun ti se tan lati ma ja wa si awon aroye re daraya loloko ojo kan laago mewa kojo ogun seju lo ro okutu 10:20 a.m. ni gbogbo ojo Monday, Tuesday, Wednesday atojo eti Friday ni Splash FM 105.5 ewo ko se mo ni

mo ki gbogbo eyin ololufe wa ti e gbo wa jake jado bi gbogbo ti e ba ti n lanfani lati ma tete gbo mi ni dede akoko yi mo ki yin wi pe e tun ko abojuba mi e ku eti gbo mi lekan si mo ni gbagbo wi pe gbogbo wa ti alanfani ati wo ifese wonse bolu alafesegba to je ti ife eye agbaye to tenu bodo lana ode yi mo ni gbagbo wi pe gbogbo wa na ni alanfani ati je igbaladun e papa julo be ti se mo wi pe ifese wonse bolu alafesegba o koja ere idaraya lasan bo ti e je wi pe apejo wa lati ko ra wa jo ninu ife isokan papa julo ba ti se wo bolu idije ife ye agbaye to tenu bodo yi eti mo wi pe best whiskey cola ati idije bolu alafesegba o meta to parapo to di okan lati je ke le ni afojisun iriri alailegbe eleyi ti e ti lanfani ati ri papa julo asekagba re eleyi ti o waye lana ode yi ti se ojo isimi Sunday nibi ti orilede Spain ton ti gbe ewuro si orilede Argentina loju pelu bi won ti se gba ife eye agbaye yi adupe pupo lowo gbogbo eyin eyan te lo si awon aye ta se lojo kale fun yin lati lo wo bolu ife eye agbaye eyi ti o tenu bodo yi gege be ti se mo fun eyin eyan te lo si awon aye meta ta se lojo kale ni ipinle Eko gege be ti se mo wi ke Kingford Lounge to nbe ni Awolowo Road ni Ikeja e se gan pupo gbogbo eyin eyan te lo sibe Solo Choose Lounge to nbe ni 245 Old Ipaja Road Abekoko Bus Stop Iyana Ipaja ipele Eko na ni ele iwa be na latun lanfani ati ri wi pe awon eyan won ya ni ketiketi lati lo si Sugar's Lounge 4345 Ayetuga Street to wa ni Mushin yato si awon eyan ti won lo si awon agbegbe yi ta se lojo ni ipinle Eko lati lo wo ife eye agbaye be na lo tun wa kakiri awon aye ta se lojo kale ni gusu iwo orun orilede Nigeria nilu Ibadan awon eyan lanfani ati lo si Space Lounge to wa ni adojuko Dickard Building iyen ni Ring Road Ibadan nibi ti awon eyan ti ni akosile iriri alailegbe be nilu Abeokuta Whisper Bar to wa ni adojuko GT Bank to wa ni Oke Ilewo nilu Osogbo Zest Bar to wa ni Deleyesa Roundabout legbe lepo Bovas Filling Station akiyin go pupo pupo eyin eyan te lo si agbegbe yi be nilu Akure bakan na awon eyan lo si Senior Staff Club to nbe ni Alagbaka yen ni Akure lati se kini yen lati ni iriri eleyi ti o legbe fun idije ife eye agbaye eleyi ti o tenu bodo yi iriri yin yi e mo wi pe yi ti e le gbagbe laye laye ni adupe pe okun lowo gbogbo eyin eyan te lanfani lati lo si awon aye ti a se lojo kale keyin na o le ni iriri ni fun idije ife eye agbaye eyi ti o tenu bodo yi eleyi na la fi n ke wa wi pe e se o adupe pupo lowo yin ijo mi ojo ri ni ketun je ka jo ma pade lori eto ibakan naa.

0: kaabo pada eyan lolufe wa o si tesiwaju gbanko gberoyin lori kan ni asiwaju te feran gangan lati ma tele wa
1: #105.5
0: feyin te ndara po pelu wa lawo jopo bandore wa Facebook #FM105.5 Ibadan #FM105.5 Ibadan na ni ojo opo bi ti eti le mo tele wa nbe eyin ni ndakuko awon na mo eh awon te ba gbo turun turun labenu awon academy wa no awon ti awon na ndo foto lo lati di ojin ni
1: ile
0: ile agbohun safefe
1: ile
0: eh ti kan ni omalu abinu awon academy wa ni kan ni omalu splash academy awon na nse it won lowo ba se nwo ba ti nse eh elomi nkan gbo pa bo ne ti mo karoyin gan ina le tin ri yi o be ina ba wa wo ipe to bo ni omo ti ina fe ko o fe mo nipa e splash fm academy o na ni bi ti e le mo mo yin wa o
1: ben
0: lowo ye ja lo si pinle ogun ka wo isele kan ti o pada to bi ayo nbe tori gbanko gbe lo pada bi tele awon eyan meji kan ti awon iko ajinigbe ti won ji gbe o gege bi ati gbo awon olugbe meji ni ijoba ni agbegbe ti koba pe ni ijoba ibile ti oba Femi Owode iyan ni ipinle Ogun Kelvin Moegun ati Kehinde Rufai ti awon iko ajinigbe ti won ji gbe ni bi ose kan seyin lohun ni ati gba ominira won kuro ni akata won ko ajinigbe yi layo atalafia koda laifi ara pa pinpin gege bi iwe iroyin punch lagban ti punch metro ti won se iwadi lo sotun sosi won ni awon eyan igba ominira won kuro ni akata won iko ajinigbe lojobo Thursday ose to lo leyin ti an lo ose kan gbako ni ahama awon iko ajinigbe yi won ni sugbon o asoku ijo orun ki jo orun nikan o lowo yi won ni awon iko ajinigbe yi won tu awon eyan won yi le leyin ti an gba owo otule won gba ransomu ko bofede be si ni ki kan si polohun kan ku si anu be lasan gege bi enikan ti ohun wa lara won molebi awon eyan won yi sugbon ti o fe o ki o ko re wonu we iroyin tori iberu bejo o salaye wi pe shinshinshin bayi ina ninu awon molebi ndun latari bi won ti ni awon eyan yi won gba ominira won ku o lakata awon iko ajinigbe leyin ti won san owo otusile si akata won koda bo ti je wi pe o salaye wi siwaju si wi pe awon molebi won o ti e fe so ye ti won san sakata awon molebi un sugbon won se sanwo
1: olorun sagba
0: fun won baba won pada gba ominira won ku ni akata awon iko ajinigbe yi o salaye o wi pe egbon un ai eni ti salaye wipe nbe ni ile iwosan lowo lowo bayi ti o si n gba itoju lowo lowo gege bi ati so eni kan wo sakunbe nigba tohun na o tu soro elomi to tu pada soro ni akata igun ti molebi sugbon ti ohun o so ni pato o ko ti e na sugbon ohun ti e la mole ni pe sakata pada bayi la si to
1: abi
0: bi o bayi ko yi o million lona adota naira o na ni awon eyan won yi bere fun ko to di wipe won o tu won le ama o won pada tun san owo si akata won olugbe kan ti won pe oruko ti ani alaak shobakin won ni an yin ibon fun ohun ohun si n wa ni ile iwosan nibi titi n gba itoju lowo lowo ile ise olopa nipinle Ogun alukoro won nbe o salaye wipe yen baba seyi oluseyi o salaye siwaju wipe lowo yi awon iko osise leto abo na ni ata si akata ibi ti isele yi to ti sele ti won si gbiyanju takuntakun lati ri awon eyan yi gba pada be si ni owo ti awon mo gboro eleyi ti won ni awon na owo won mo lori awon nkan to ni se pelu gbankogbe
1: ona gbankogbe yi eje ka lo taratara ko di wo laafin oba Sọ̀hún ti lẹ̀ ògbómọ̀ṣọ́ lẹ́yìn tí kábíyèsí o wọ́n ní a ti kéde ẹ̀ báyìí wípé wọn ò gbọ́dọ̀ gbé pínpín bẹ́ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ sí ẹnikẹ́ni tí ọ̀bọ̀ gbòòrò ayé tí ọmọ ṣàlàyé pé òun ń ṣọdún egun ni o wọ́n ní bí a kò bá gbàgbé àjọ̀rán ti tẹ́lẹ̀ wípé ayẹyẹ ọdún egungun èyí tó jẹ́ pé ọjọ́ ìkẹjọ oṣù keje ọdún tá a wà níbẹ̀ ona lo se be o koko gbera tan ole azuz
0: yo men
1: won ni an bere si ni sodun egun a fi bo se di lojiji won ni gbogbo edojuru o be ni awon omo isota won ba yabo ebetegun ohun tin koja won ni abalu ati ababo awon omo isota ohun won badu egun je o leyi to si je wi pe oba alaye ohun te siwaju mi pe irufa isele baye a le woran kaka wo gbera laafin o ko wa je wi pe a nsodun egun asodun egun o n lawon iko baye je won se be won to se amulo re lati da ilu laamu nigbati oba gandi olaoye ti won te siwaju pelu atotonu atejade tobota bombo lati afin oba sohun fun gbogbo ile ogbomoso won te siwaju won ni o ti dofin o eni kene ko gbodo bota eni kene ko gbodo rupinkin won ni kodon ti an so nipa re ye e je mo ye pe won dagboro laamu won mi lu titi won ni sugbon ni baye kabiyesi ti pase o pe eni kene ko gbodo bota koda ko gbodo fajagban ko gbodo fatiri leyin iya re debi ti o so pe ohun odojo alafia bole won ni bi odun ohun tele tele re bo se gbera ni ojo ikejo osu keje odun eleyi ti a wa nibe won ni oye ko mo waye lojojumo lojojumo fun asiko ati akosile ilana e ti won fi se odun egungun o eyin nilu ogbomoso won ni sugbon bi oro de duro baye a le tori wi pe elekun sunkun o koloko mo gboku re koja be baba yonda iya langana fun o le fi dara ti oda o le je lomoyo o le sunje o le boje o le wije o si le je be ntutu won ni latari be nkan a fe ki ofun ibi kankan ko to fi erun nagba ni ti bo soro ile ogbomoso gbogbo atejade le itanka won eni to n je akowe eyan fun afin oba sohun ogbomoso nigbati awon o se alaye atotunu won won ni be ni o ti di ofin o oba baleri on gbogbo eni kani to ba bota to ni a mo hun ni omo je lohun o egun yo n gbodo se ni egun awon gbodo bode leyin ti afin ti pase baba soro ko si baba so pe mo won ni eni kani to ba bota to ni laafi afi ko won o sodun na won ni ofin na setan yo dan yu a irufe eni be o ti dofin ni lu ogbomoso tori pe oba sohun ogbomoso won ni afagile tesiwaju odun egun latari awon wahala kan la lori kan ta mo sota ti an fi ba odun ohun je oju we karun de ni ogoji na ni iwe iroyin the nation
0: eje ba won de pele anambra kamu isele kan to pada di gbanko gbe wa lowo yi ile ise olopa ni ipele ti anambra lowo won ti ti awon afurasi odana merin ototo eleyi ti o je wi pe won je afurasi ajinigbe o leyin ti won ni lawon aye ototo na ni owo ti pada ti awon eyan wonyi ati awon iko adigojali leyi ti owo pada ti awon na lori awon isele to pada di gbankogbe atoto atosi won ni won gba awon ban lewo lowo awon eyan wonyi ati awon nkan mi ti o je nkan ti o je gbankogbe tanyanya o igbiyanju latakata le ise olopa won tun sise takotakun lati dena igbiyanju ijinigbe kan ti o ba pada waye o ni agbegbe kan ti won npe ni ogbaru ijoba ibile ti ogbaru moni ninu igbiyanju takuntakun ti ile ise olopa ni ipele ti anambra ti won sa atejade to waye lana ti se ojo isimi sunday latodo eni ti se agbenuso iyen fun ile ise olopa ni ipile ohun sp tochuku ikenga o salaye lekun keke pe ninu igbiyanju ti le se olopa ni ipile ohun ti won sa ati agbeye ewu ona lati dekun iwa ibaje ati iwa ijinigbe ni ipele ti anambra ikenga salaye o wipe awon otuduro ba ti safojusun sori awon omo elegbe okokun awon iko ajinigbe awon odaran be si ni awon ati won fole to fi ma awon ti won ma gbe gboge loro lotun atosi ati wipe awon mi to je wipe nti awon yan layo eni wipe ki won ma mu awon obin mole lati je dodo ife ni tipatipa ti kuku ni ati akata won won ni gbogbo awon wonyi ikoko ni gbomi ko gbeyin ko tun pada gba soso nu e latari igbiyanju ti won sa won ni won ri oko kan gba eleyi ti won tori awon nkan igboge loro ti awon eyan wonyi ti ma je ti ma gbe lura ti won si ma fi se banabana igbiyanju na ni won tun sa siwaju si ti won fi dola igbiyanju ijinigbe kan eleyi ti o ba pada ni akosile gbankogbe won lawon iko sise eleto abo ti operation rapid response squad RRS yen labe ti auzu aukuzu pelu ifowosowopo awon osise otelemoye ti ile ise olopa ti ogbaru divisional police headquarters eni won fi sise takuntakun yi leyin be owo sapada ti awon afurasi merin ototo mi ti owo pada te lori isele gbankogbi to yi o di gbankogbi ma won na lowo inti ma je o pada yo won tanyanya o
1: be ni oda ni won ba belenja eje ka mu gba nko gbe ayo wa seti gboyin
0: bujo
1: won ni egbon bi oro deduro ile ise omo ogun orile de nigeria egbe fun won egbo o po fun warisi ile osologun
0: olohun
1: won ni bi oro ohun deduro bi abanika wo ise akin e ti won se won ni o ma dola ogoro awon akeko e ti se merin din ni adota kuro lakata awon eko to gbianju lati ji won gbe ejambu oro deduro won ni ejamo bi pe akeko 44 tele eko gbogbo nse politi ipinle bonu ona ni awon eko ajinigbe ohun tun gbidanwo pe ba ba se be ta tun wa lo sile eko giga ile eko gbogbo nse ka won tun pale akeko 44 ohun mo won ni eri bi pe oro ti wa doju ogbagade ninu ogbonu ati atejade o e sa won igbe malase ile eko gbogbo nse poli e to je ti ipinle bonu ti won gbe bota won ni isele ti a so nipa re ye egbo gba nko gbe oro ni o won ni sugbo pelu atileyin ile ise omo ogun ti orilede nigeria won dola awon eko ti won jigbe sugbo sa awon akeko kan won farapa
0: seda
1: awon akeko kan won dagbere fun ni aye be ni awon ise ologun kan na awon na farapa lasiko ti itaporogun ohun eleyi ti o waye kọlọrun ba jọwọ ki o ma so wa ni
0: ami o
1: ko le azu odo wala abadorun lasi nwa ba tun gbe pe tun lo gbe awon akeko
0: olagbara
1: merin de ni adota won ji won gbe ni ile eko gbogbo ise poli ah olorun sanu ba wa daabo be ka eto ko ni orile de nigeria
0: ami o
1: ko je bi so ti ma ro ke lore igba nko gbe fun ti osun ni adupe pupo ju lowo yin eyin ti atele wa ni ataye lujara agbe osuba kare fun yin
0: eyin
1: to je pe ori radio yin bayi le joko ti ero lewo yin o le nse amulo agbe osuba kare fun yin e seun gan ago mesan lowuro lati fun tedoro yin agbe wa ago meji losan la gba nko gbe agbe wa fun yin e ma gbagbe lasala yin na le mo pade olorun waju adewu si opele oro lori eto yin eto wa baba olore ilu
0: nje
1: ti ti owuro lati pade ni re tola ni alade laja loko mi yero yin ni awoko sere omo ton so ton so ton guraye ah pereire omo lu abi wan ori yin o wa mbe
0: kole omo ani fowo se na loruko ti bi ejilo wa ni ikai presenter yin na ni
1: owo bi owo e
0: lo okay michael ola to bo so ni ke lanfani ati pade ti ago meta to ba ti roko go bayi na lo nu gbianjo ati wole lori eto talking point lago merin nero le oni e pade awon ololufe yin mejeji lori afefe Kenneth Ogweji ati Charity Jerome eleyi ti won jo ma fa laarin awon ra won bo ti seri lapa be yen niyan owuro la lase lowo Olorun ti fun tedo yo tun gbe na ya to ba ti lago meji lakotun banko gbiroyin iyen na o tun de se ti gboyin a o ma dide fuya bayi a fa yin le oluwa de si lowo
1: o la ngba lo
0: ba ko se ti fi si ti
1: gba la sa ni a fe lo moju tona yen
0: ni titi gba la sa ni titi yokululu te
1: dele ni wa na fe lo dasi
0: yokululu
1: te dele
0: adupe o
1: e se jare te n gbo wa

0: tun ma so fun opopolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon olorire ti won ta won tun ma gbo pe lakotun ajeje na ma ladara to ni ugbayugba owo to le ni 50 million naira 50 million naira lo wa le lati pe ka se ti wa di alagbalugbu omi okun ti ko se gbo tan o se gbogbo eniyan mu kewe wa gbo nbe bo se nta yo meta lo ma gba anfani ogun ta yu kan gba anfani maru to ba tu pe ore re wa o tu gba anfani ofe yo kan
1: eyi bo gan o ejo ba le mi se beta
0: o le ta pelu code e lori splash fm *347*1004*1# lori ilajelu fm *347*1004*2# be lo si tun le ta lori website www.cashe.ng eyin eniyan mi e ma duro e ma rose akoko yin re lati cashe ayaya dukeji cashe ogunlegun eyan lo ma

0: sure made yo mo ogun ogun gidi le baba rexol paracetamol ajebido akatakiti ogun tin koju e fori ara riro abi to ba fe se ni bi otutu ajisa be rexol paracetamol lura kia kia ni gbogba ara re yo je ti e pada
1: Mami, emi se la pa balo.
0: Ilera lo ogun oro. Ni Rexol paracetamol la yo fe fori ara riro ati bo ba se ni bi otutu. Rexol paracetamol a je bi den. Rexol paracetamol tu wa lo lomi fomode. Bara re wa yale yo do meji lori dokita re. Rexol paracetamol. Ile se Daily Need Industries lo se.
2: Mo ti bere. Mo le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi. O ti eda, o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami idanimo mi ti se Maggi Native Jollof Rice. Itowo e kan lasan, are kan ko si leyin e.
3: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
2: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
3: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: mo ti bere
1: mo le se alai mo pa ni lerin lakoko apejopo itakuroso ri la mo lebi mi
2: o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
1: o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi starter ase latare wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: efi okin jamun laya bi epe odu oloji nla ero olohun ba mi be si ni aya re fun mi laye sori olohun bo se wa o ni agbara ju gbogbo ede eyan lo oni ma kan ladugo odo wa olowo bayi ni oni owo young boy ni si funa npe ki le pe baba young boy young boy young boy na ma npe ahan bi a se ma npe nanu won wa npe si fun oni owo
1: professor
0: o wa se se ra moto kan bogini lagbangba bayi baba o amokunrin lo ba ko sinu oko yin o ti e tin start e kemi to ko ja waju iwaju ile re inbi mi ti wa ko ja waju ile omokunrin musa n lo were were tori phone mi ringi ta lo pe yin lori phone baba kini lo pe mi luciferi irawo owurohun lo pe mi ta won eyan kan ma n pe ni asetani ta kan ma n pe ni yesu ah Luciferi rawo wuro o pe yin lori phone be ni o pe mi ni wa bohun pari ija kan laarin won ati yawo ohun pa won nja ni orita meta ti nbe ni ogba garden ni bi odo wa nbeun mo ba gbe ikokan ru mo le dani pelu ewe akoko oba dorita ohun mo fe lo re pari ija laarin Luciferi rawo wuro isu ati yawo re mo ba ni mo lorita ohun Ah, ya Fatima, ya Ramu, anan lo nwaju mi rerere bayi. Won fe lo re ra orogbo atobi. Loja oko ti en ti ma nra. Emi na ra ntele won bo were were. Ni sifu ti mo so lekan. Lo ba ndo e foko bo. Okan koja legbe mi ni. Ko ti e honu ko ki mi. To ntenu e bayi bo se pale awon ya Ramu len lo ba gbe won sinu oko. Yin ba ngbe won lo. Ah. Mba ni aha ah, sifu sifu edu o egbe mi na lo ba ni rara o an le gbe mi o emi ise eyan gidi o eh tani o gbe lai si abesu pile e ko nbi e ko laro oko mi mo ni emi o ni be ni yan ba nlo re re re olohun o jenu o bi mi o mo wa rarun pa ko were we mo wa ni olohun e wo mi e je nloju oja na mo nbo dixon e ja loju oja eh o ma laje ni wa mo nbo

0: mo tun bere
1: fun ole sala ima pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi
2: o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse
1: o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itolo ekan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latare wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo nje ta

0: Okay, ko lo ba awon family oko e.
1: Awon family ben.
0: Won ti gbe gbese gan ko yi won mo na fi wa sori afefe. Ah. Eripo le. Eripo ka. O lagbara gan. Esun gan. Esun gan lapa be yin. Hello di kola yi.
2: Hello.
0: Hello ma. Ah, ko ti ja o ti ja. Ko lo nja ko emi ko o ero po gan e lo di kola yin
1: hello
0: hello sir
1: hello oruko emi ni sino
0: lati bo
1: mo se lati la bi ran mo de so ran
0: ehn o ye ba nda si sir
1: o yin tan ni agbara o
0: e ri ko
1: ni la san ni o
0: e ro poju la san ni
1: wisdom
0: kon pada si ori oke ko ton bi olorun ko ton bi
3: olorun ko lohun ko gba
0: adura re bi adura re
3: ala baba bi jini la tojo lo mi
0: mo wa labuja pe pe mi njo wo ta nse meeting lowo labuja ni
3: o ti yi mi
0: o ya ba ni dasi e wo dada ala
3: de gaga bi si baba mi ti o soro de to soro to mo kun kan adua
0: ben
3: o do bi nya ki ori oke olohun to ko mo nsi
0: amen
3: o jo olohun ni ki o ba je pelu olohun awa ta to so na la so ti mejo
0: amen amen amen e seun mr alaba hey o lagbara e lo di kola yin e ka lesa
4: omo ba de la mati jo dan
0: ni ah ba mi omo ba e ba ni da sisa
4: o kan ni o ba ri so si mo e pa kan ni won ti fa ti le to ba
0: eh
4: omo ba de we de ba ka lo gba soja won ni won do re ah awon soja won do baba to wa da nkan awon ya won re
0: ori pe eh eh so a ti fa awon soja ni photo re pe ti ba ti nbo rururu ka won no face e
4: baba
0: wa mo le is a good idea oni agbara e lo di kola yin e kale
2: pakara
0: fun oju ewo wa ni yen mummy wa o ami olohun
2: mi fi kare deni la komi adu
0: iya mi la tomi adu e ba nda si
2: e so nbe na ni pe adura e po ju
0: ehn
2: mi wa pa ife ti obirin yen ni pe lawo mo ko bi
0: ehn
2: ko to lo gbadura ko gbiyanju
0: ehn
2: gbo ko to nbe nbe olohun a se
0: olohun a se e seun e seun e seun nkan wa ninu aye aye wa ninu nkan e je mo lo fun tose yi emi na ni ola oluwa zakios return of gbenga adeboye leyin eto e mo pe mi sori number 09060434397 09060434371 dixon won ti wa ninu ile pelu mi o dabo
5: Here is 105.5. Access
6: I want to know what my colleague didn't know. I want to see what my colleague didn't see. I want to know what my colleague gets too. My
7: life
6: receives sight. My life receives sight. That's the reason of coming here.
7: Hear
6: me singing that song.

0: Okay. All right. Atuku dede akoko yi, eku dede akoko yi, iyen ni gogo bi ta ti mo lanfani. Lati mo jegba ladu eto yin eto wa idan. Idan gagale leyi, ele to yato si dokido. Yere yere deraya la kotuni. Ele ta pi amo si kan ni amo luabi. Splash 105.5. Ele to kale si no gbale funfun bala olagbegbe felele ni le Ibadan. Adu gbogba kan si. Gbogbo e lo ni tutun tutun la kode. Fun igbadu eyin ti ana ni. Adupe lowo Olorun to so wa lo fun tose to koja. Ade tun ti pada de. Lasale teni layo ati ni alaafia. Ade ni gbagbo pe ba se de laafia na la beyin ti ana la laafia. Alaafia ti yin ti wa oni di fi afia logo Olorun. Asiku ti ase ka gba dije ife yi agbaye to waye lana. Iyalo bade fa Argentina. Argentina won sofa. Won so lorin won so gun state gan. Ifigaba Ghana afi igba ti Spain ba se training. O lagbara ju. Spain yen lowo yi o wa n form bi kasi nkan. O ti lu main body pa. Itunu Dixie lo ma je ke lanfani. Lati je pe ke gbo wa daada oga wa to di olawo ololotu eto ale swagun si ti jani oloko dana loko mi oloko ile to n dana royin re daraja lori afefelede yoruba ti anti the sport actor actuele to wa active e wo wa ni Facebook splash 105.5 in te fi ma wo wa Facebook niyen abi ni TikTok at ti jani oloko dana sport actor ni TikTok Omo mi Benny TikTok bayi. Rihanna itunu oloko dana omo mi Benny TikTok. Eja bere ni to ni se pelu orilede wa Nigeria sugbon ka to ti beyen mu. Lale teni atun ye ko to ti cash e o. E mo gbagbe pe cash e at 2 years o nkan lekun gbogbo bayi. Cash e o podun meji. To ba di ni otun la apata la wa ni Iris Mall apata outside broadcast for cash at 2 years inu eyin ti alapata etu yaya e wa gan ni wa alapata to ba dojo ojo Wednesday lo le otun la nu bi nkan se rinu ko di win ni ojojumo lowo o star 347 star 1004 star 1#. Code yen niyen. Star 347 star 1004 star 1#. Tabi www.cashier.ng. Iyan kan tun ma je 25,000 lasale. Hey, ogo iwo logo. O je cashier lale yi. Eje abere ni to ni se pelu. Ta ko wa lale yi po o. Nta ko wa lale yi po. O po yapa. Ta ba so nipa FIFA ranking si jade. Bakan na bo ni awon orilede kokan se gba owo si inu DJ fi eye agbaye leni legbo. Eja bere lati bi FIFA ranking. FIFA ranking to jade Nigeria iko Super Eagles. Ile Adulawo won ti wa ni ipo elekerin bayi. Super Eagles si borele die. Egypt ti goke. Jake jado le agbala aye. Spain lo wa ni ipo akoko. Argentina ipo elekeji. France ipo eleketa. England ipo elekerin. Brazil ipo elekarun lo wa. Nile Adulawo nbi. Orilede ti Morocco ipo akoko. Senegal ipo elekeji. Morocco nte ipo kefa lo wa jake jado. Orilede Egypt ipo eleketa. Nigeria ipo elekerin 26 lawa jake jado le agbala aye. Orilede Algeria lo wa ni ipo elekarun ti e ta ba so nipa ti FIFA ranking to se jade nu to ba tun dinu osu kewa o doctor ba ki FIFA ranking mi to jade bi nkan se ri lapa abe yen niyan e ja sowo waju e ja sowo waju ta ba so nipa idije fi eye agbaye to tenu bodu lana nibi ti spain ti gbeye to ti gbeye awon ti gbe bi won se fun won lowo jade o ta lo gbowo ju e mo pe idije fi eye agbaye ohun o dabi wo champions league nti e to je pe lopo lopo igba e n ba se po eleketa champions league gan gba mi gan abi to ba se po elekeji elomi le ja semi final ko gbara gbowo ju en to gba champions league gan lo idije fi eye agbaye o ri be nti e orile de ti spain na lo gba owo ju $51 million on orile de spain pe o gba world cup on orile de spain lo gba $51 million owo yen ju $42 million si argentina gba lodun 2022 ngba to gba world cup lo $42 million ni argentina gba lodun 2022 sugbon ti odun 2026 yi £51 million abi dollars jare $51 million on ni orile de spain lo gba Argentina $34 million to se po elekeji ile gesi to se po eleketa $30 million orile de france to se po elekerin ti e $28 million awon to ja ni semi quarter final $20 million awon oni round of 16 $16 million oni 30 ipele elenu meji le logbon 32 rounds $12 million awon to wa ni group stage nti an embassy daada nu won ewo to ni kaluku won pa wole group stage $10 million joba sisi daada sinu bi nkan se rinu bi awon orilede kokan bi won se gba owo si ninu dije fi eye agbaye *347*1004*#. Code yen niyan lati gbenu si cash e lati gbenu si cash e code yen niyan Israel o yanju o ti yanju e ti le wo wa Facebook bayi *105.5 Ibadan interview wo wa Facebook niyan Israel o ti yanju gugu e asigba ti kini yen o ti connect bo se nlo ni bo ni se nlo ni bo o dara mo se po Israel gugu social media nu o ti set bayi ni Facebook e wo wa *105.5 Ibadan interview wa Facebook niyan lati be yen ka so won waju ba ba so nipa Ballon d'Or ile ise ti n gbe ami eye Ballon d'Or kale won ti so pe inu osu kewa ta n wo lokan yi o na ni won fun agba bolu ti o gba ami eye Ballon d'Or lami eye ti e gege bi n ton so nu e wa ma gbo o ile ise ohun waju odi bi mo pe Ballon d'Or ọdún yìí yóò yàtọ̀ sí ti ọdún 2022 o tí ó jẹ́ wípé World Cup gangan onítanwò tí wọ́n fi gbé fún Lionel Messi lóòótọ́ oníbò nù ṣùgbọ́n achievement World Cup yẹn ó tóbi ń gbà yẹn wọ́n ní Ballon d'Or eléyìí Ballon d'Or 2026 yìí kò sí ti ń jẹ́ ó ní lóòótọ́ World Cup náà ó wà lára tí wọ́n wò ṣùgbọ́n àṣeyọrí World Cup kò tó nǹkan kan o a lọ fọkàn sí pé torí pé country yín ló gba world cup o ti ní àǹfààní àti gbàmì ẹyẹ Ballon d'Or ó tan ra rẹ jẹ ni o ó gba world cup o túmọ̀ sí pé wọ̀ wọ́n gbé Ballon d'Or fún o ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni o ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lógún ogun ọ̀tọ̀ lógún congo gẹ́gẹ́ bí àwọn tí ń ṣe àmì ẹyẹ Ballon d'Or tí wọ́n gbé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe sọnu ó gba world cup ní ọdún yìí kò túmọ̀ sí pé wọ́n ló gba àmì ẹ̀yẹ Ballon d'Or o yóò kàn wà lára àwọn criteria tí wọ́n wò ni pé àwọn ọmọ oyè lélẹ́yìí èyí ṣe pé tó pò wá gba world cup ó wàá fọkàn sí Ballon d'Or gẹ́gẹ́ bó ṣe ṣàlàyé ẹnu ilé yàtọ̀ sí ọdún 2022 o pé àmì ẹ̀yẹ Ballon d'Or ti sáà yìí kìí ṣe calendar year o kìí ṣe láti January wọ December o odidi sáà kan 2025-2026 season àṣeyọrí ìgbà yẹn ni wọ́n wò wọ́n ní wọ́n wo àkọọ́lẹ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù láti ọjọ́ kìíní oṣù kẹjọ ọdún 2025 August 1st 2025 oni won ti bere si wo aseyori awon agba ballu ti o fi di ogbon ojo osu keje esi mo pe bi won se to yen world cup na o ti fall sinu season yen niyan won ti pari world cup lana nisin won ni ojo kokan le logbon osu keje July 31st ta wo lo kan yi aseyori ati August 1 odun to koja ti o fi di July 31st ti nbo yi aseyori awon player ni won wo oni o determine bi won se ko awon moye jade si gege bi awon tin se amiyeye eto amiyeye Ballon d'Or gege bo se jodi bi manu olofo kan si pe e gba World Cup iwo na lo gba Ballon d'Or o to ba lo perform kini bi a tin pin amiyeye won le ni kan mo fo leti jade o bi nkan se rinu oga mi dada Abdulgelil Adetunji okan lo monu o wa n TikTok Aloma Fresh o na bembe Sheik Abdul baba bembe Oluwa Sanjo na ben TikTok ni pe yikoto ti ka se *347 *1004 *1#. Code ka se enu 25,000 be lale yi mo po gbo o Eja sonwo waju. Baba so nipa ti asekagba idije ti fi eyi agbaye ele to lanfani ati waye lana awon eyan tun jiyan si ko nilo e pe en jiyan si ite yi na le wo e le wo onikaluku lo ni access internet ni isin e na le wo lapo odo ti yin awon eyan jiyan si ni pe Atletico akọle ana yen pe ofege ni pe eyin le ka won player Atletico to wa final ki sofege lati gba ti o tin gba woko Atletico na ni ko gbe agba ballu to ma ni agba ballu to poju la se kagba ko ti si ko gbe agba ballu to ni akọle yen to ni players to poju la se kagba boya ninu ko je team national team o yokan ni player won po si ni o abi ko ja won mejeji tan play final awon to ni akole yen to poju tele iko ege agba ballu ti Juventus ta ba so nipa Germany 2006 agba ballu won mejo lo wa n final iko Barcelona na ni akole yen lodun 2010 agba ballu mejo ko Barcelona lo wa lase kagba lodun yi na odun 2026 Barcelona 8 players lo wa ni ipele asekagba dije fi eye agbaye sugbon Atletico ti ba akole awon mejeji je awon lo ni agba ballu to poju final lana mewa loni oni Alex Baena lorilede Spain Mark Pubil Marcos Llorente Alejandro Grimado merin to ni lorilede Spain yen lorilede Argentina mefa loni oni Julian Alvarez oni Giuliano Simeone omo Diego Simeone yen oni Thiago Almada oni Nico Gonzalez oni João Muzo oni Noé Molina o pe mefa abi ko pe mefa nbe o mejeji lapapo o je mewa lati gba ti n gba woko ko si ko gbe agba ballu kan dondo ta ba so nipa club side to je pe agba ballu re mewa lo wa ni asekagba idije fi eye agbaye awon alagoso ko Atletico won gara ki bayi ni eyin na le wo ko so fe ge nbe bi ti internet to ti access si internet to ti ya piande yi eyan kan o le gbe yan kan mara mo nisin awon eyan o mo ni alaye e si wo eye wo awon eyan o mo ja oni nisin pe ni jele a ma je si tele ti sugba jele ise e le ko aleleyi le fi bread ko alobe eleyi ati ja nti won mo so fun onu bo paro yen gan iro yen o le last ti won ija o pe *347 *1004 *1# awon lolufe ko Barcelona won tun de bi ase nde o e mo pe Yoruba ni gbogbo kan ni jaro ko loju bo mo won ba so nu won tun mo wa sare ko nikan ni o so mo nu ti o wo mo ni ara agboro na bo ba so mo nu yo wo mo ki olodum o ja so mo nu ni awon agbara awon ololufe ko Barcelona to bi omo won to gba World Cup lana Lami Yama lopolopo ba gbe agbe edakun ja ri agba ball to gba World Cup to kere ju Lami Yama lo Yama to ti dagba nu awon agba ball to gba World Cup ai moye awon agba ball ti o pe tin yes won gba World Cup we ipepo ogbeni oloku dana o edakun ani abiyin ni o ati fowo sin bi o ati fowo sin bi o edakun o edakun nja agba ball to kere to gba World Cup ju Lami Yama lo Lami Yama ke won yapa ti a gba World Cup saaju Lami Yama ni eji eyen ko da gan ta ba ni ka to ipo elekarun ni Lami Yama wa nu awon agba ball ti o gba World Cup ni ni age ti o ti po e mo ko inu osu ni Lami Yama lo pe 19 years inu osu lo pe 19 years awon agba ball to gba World Cup ni ojo ori to kere po baba so nipa Pele of Brazil baba gba World Cup 1958 ni Sweden baba gba World Cup ni 17 years 249 days ri pe Lami Yama to si dagba Delima Ronaldo 17 years 219 days lo gba World Cup ti e nigba US ti gbagbe abe e ti gbagbe abi US 94 17 years 298 days oni ngba yen bakan na omo bi orilede talo baba so nipa Giuseppe Bergomi 18 years 174 days ipo eleketa lo wa Antonio Wilson Antonio Wilson Vieira Honorio ile ti gugu aye mo se kun ti o lorilede ti Brazil 19 years 6 days lo gba World Cup ni odun 1962 idije fe ye agbaye to waye lorilede Chile Lami Yama lo wa ni ipo eleka ran bayi ninu awon agba ball ti o kere julo to gba World Cup 19 years 6 days won ati Antonio Wilson 19 years 6 days lo na gba World Cup Marco Antonio lorilede Brazil lo wa ni ipo elekefa 19 years 135 days if you ye agbaye odun 1970 Pau Kubasi lo wa ni ipo elekeje 19 years 178 days on lo wa ni ipo elekeje if you ye agbaye ton gba lana na Kylian Mbappe e si gbagbe 2018 19 years 207 days ipo elekeje lo wa Sandro Mazzola lati orilede Italy 19 years 309 days o ni la won na gba World Cup lodun 1958 19 years 309 days o ni won wa ngba na baka na Ruben Moran na omo ibi orilede Uruguay ni 19 years 344 days on lo gba World Cup on lo gba World Cup ni odun 1950 nigba na lohun bi nkan se ri lapa abeye ni fa won ololufe ko Barcelona ti an bi ale re pe se Lami Yama ni won ti ya pa ko to kan la ma o star 347 star 1004 star 1 hash kódì yẹn nìyẹn láti gbẹnu sí káàṣì ẹ láti bẹ̀ yẹn ká sanwó wájú àjọ tí ń ṣe àmójútó bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lórílẹ̀‐èdè tàló wọ́n ti kàn sí Pep Guardiola bí ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ṣe pàdé ẹni tó jẹ́ dírẹ́kítọ̀ wọn ìyẹn Paolo Maldini àti amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ Leonardo wọ́n ṣe pàdé pọ̀ pẹ̀lú Pep Guardiola wọ́n ní ìtàn dúró dé báyìí ni pé wọ́n dúró dé èsì látọ̀dọ̀ Pep Guardiola bójú ṣe tán láti gba iṣẹ́ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àgbà òjẹ́ torílẹ̀-èdè Italy àwọn tí a Facebook ọ̀gẹ́nẹ́ ká ókọ̀ yìí ogun o ọ̀gẹ́nẹ́ pẹ́ pa bú ọ̀gẹ́nẹ́ látòlùndé emi bi nu mo fe gbiyanju ati pe oko yan bo se gun to ni o aregbe feran mi aregbe solana ojo fi ifoluwa full boy awon ti a facebook nu opeyemi raji lateko abiodun olalere na bembe prof jeremiah oladele ni facebook awon na bembe o isola olasukan mi abdul gafar monday john o na bembe ese bojon bosco lara awon ololufe idan gangan nu igba oko bere idan gangan gba na ara awon ololufe ti ni facebook ko si gba ta fe se to yo leko e sibe ni abdullah olalekan olawale ayobami ye awon ti a facebook nu md ogunyemi savius oje anjo re majid won ya pa facebook bi ka si nkan gbo mi dada ba mi ijoba atalo ala madrid bakana eni olohun mo gbogbo chicago ni illinois koni baje koni fe baje baba loke loke lola kun fire kun ad ni pe yiko to cash e mo *347*1004*#. Oni code cash ati sumo bi ati yiko to adedeji kende olamide abiodun oye lade awon ti an facebook nu eje atesowo waju eje atesowo waju ka ku oni in to ni se pelu akole ti lami yama tawon to jomo be awon agbenuso finicius junior won ti kan sawon alakoso ko madrid pe ewo ipade elesimirin te n pe wa fun a ni le se pade kankan o a se pade kankan pelu mi john na ben tiktok lati benin republic won lawon o se pade kankan awon alakoso ko madrid pe awon agbenuso finicius junior pe e wa eje ajojoko eje ajojoko nte n bere lowo wa yi awon alagba won pe won pe jajo se pade awon yen ba bi won le re pe se ti setan ati se nta so ba a setan o da a nbo o na ba ni sugbon setan ta setan na a le san 20 a le san ju 25 million euro lo fun finicius junior lododun a le san owo te n bere yen a san to po ju 25 million ni a le sanjo yen lo mo ni ba won lakoso ko awon agbenuso finicius junior bo se so fun pe e ti setan ati fese re loju sa belet na be tiktok pe be ba setan ati fese re loju ni kini to buru nbe eye te n fun kylian mbappe e ma fun finicius junior na lododun yen ba ni o le bi ti bo a je pe e ja wule jo da gbogbo eru papo awon agbenuso finicius junior won wa o won lawon o da madrid lo wa se pade ko si ijoko pade kankan ko aye oyo ki la anfani pade ta fe wa se to je pe ta in ta n bere lowo yin e se ta ati se fun a e se ta ati se fun a ta ibo na tin se be iru pade ran dan wonu e di ayin mu wa wa o in ta so fun onu o ku bi iseju bi meji bayi ta yi ko to ti cash e *347*1004*#. Ninu ko bi agbabolu ti Arsenal ati Chelsea opolopo ni won gbo pe iko Chelsea won gbe Morgan Rogers Arsenal lowo pe won ajaki di yen ki la won kan to so mo di yen leni legbo a yi ko to ti ka se bayi ki lo fa nkan meji ni nbe nbe ti ko bi agbabolu ti Chelsea ti won se gbe Morgan Rogers Arsenal lowo kini nkan to fa nkan to nbe ni pe iko egbe agbabolu ti Arsenal won fe sanju £100 million lo Arsenal o fe sanju 100 yen gan awon kan ma je bonus nbe add-ons ninu 100 yen sugbon awon lakoso Arsenal o tun le pada sese kan pada sanju be lo sugbon won fi di yen fale pe ti fi eye agbaye ba tan awon o le raye soro daada sugbon won ti so fun Aston Villa pe awon o le sanju £100 million lo atoju owo atẹgbẹgbẹ o ko le jo £100 million lo ibe ni Chelsea ti ni to ko Chelsea o si ni ko lo competition kan to le fi convince player anti e pe ohun sanwo ti ko ti Aston Villa beere yen ini elekeji o ni wipe owo ele ti ko egbe agbabolu ti Chelsea fe mo ti Arsenal fe mo fun Morgan Rogers o kere si owo ti Chelsea fe ma fun ìdí nìyẹn o tí Chelsea ṣe lọ gbà mọ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Arsenal lọ́wọ́ owó ti Arsenal owó tí ó mọ gbà ń Chelsea lọ bí £150,000 tí Chelsea bá tún wá lọ Champions League ní next season owó tí ó mọ gbà yóò pọ̀ sí Champions League clause sí wà ń bẹ̀ lórí weekly wages yẹ àbí sí annual wages lápè ta ló ní nọ́mbà yìí kò tó ti káàṣì ẹ̀ ẹni tó gbọ́ pẹ́ nù 07 ló bẹ̀rẹ̀ nọ́mbà yẹn 0009 ló parí nọ́mbà yẹn ta ni ogo 25,000 àmì o ẹ̀lú ẹ̀ káàlẹ̀ o Splash FM láti ń pè yín tìjá ní olókùn dáná ló kọ̀ mi.
1: Lọ́dálẹ̀
0: ẹ̀rà sà kí ló kọ́ yín bulẹ̀ wà yìí.
1: Ìgbà orí mi díẹ̀ láti Ìbàdàn.
0: Láti Ìbàdàn ìgbà orí ẹ̀ tí ń pè káàṣì ẹ̀.
1: Ó ti pẹ́ o.
0: Ẹ ti jẹ gan o.
1: Láàṣì ẹ̀ mo jẹ láàṣì.
0: Láàṣì ẹ̀ lẹ jẹ láàṣì ọ̀nà ti sí ọ̀nà ti là báyìí ẹ̀ máa jẹ lọ́nì.
1: Àmì àmì.
0: Congratulations ẹ ti jẹ 25,000 lálẹ́ yìí. Kọ́sọ́mà kí ẹ bá máa pè yín ṣe gbọ́ bó wo ń ṣe bá tẹ̀yìn lọ́wọ́ bí nǹkan ṣe rí dùn a mọ̀ sẹ́wọ́lẹ̀ lápá bí ọ̀yìn tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn o tí Morgan Rogers tó ṣe lọ Chelsea Arsenal ò lè san £100 million lọ owó tó dẹ̀fẹ̀ máa gbà lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀ Arsenal ò ṣetán láti fún ní £150,000 lọ́la látún láǹfààní àti pàdé lórí ètò yín ètò wa idán gangan ìtùnú dixie ló jẹ́ kí ẹ gbọ́ wa dáadáa lápá abẹ yẹn ọ̀gá wa túnde ọláwo olólùfẹ́ ètò alex ferguson ti já ní olókùn dáná lórúkọ mi ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì ti splash fm ẹ ṣe ó dàbọ̀.

Christ, eni baba mi, mo dupe, mo gbe oga, e ku ise lori oro mi, mo dupe pe iwo la lati leyin mi, iwo logi leyin ogba mi, mo si gbagbo pe niwon igba to je igi leyin ogba mi mi o le wo. E juwo si ejajo ki, ejajo dupe lowo baba mi baba re. Oni majemu, oba nla ti fo baje, ipa ninu ipa ati ase ninu ase. Olorun ijinle ife, eni to ma fo won agbara. Adupe o, adupe pe okun lowo iwo Olorun, titi lai la o ma gbe oga. Ogo ni fun o Jesu. Mami ati dadi oye edide nle. Gbogbo bi ti eyan omo Olorun ba wa, mo fe ke edide. Edide towo towo. Aje lo fowo bayi ni gbogbo bi te ba wa wa kan ki hallelujah hallelujah nla yen bo ni se je ogunjo ninu osu elekeje today is 20/07/2026 e wa ki hallelujah nla yo je meje a fi ogo meji ti so ba se nke yen gbogbo o je e wa ki si wa lasan eh wa mo fowo yen ki. Somebody shall seven hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ese ogo meta, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Mami e wa gbe ese kan si waju. Daddy e na try re. Ose yi lo se re. Ko si ni iwo ba ode pade. Bo se njade lo se yi, wa baje. E to ti e mi mimo ni fun yin lo se yo wa si imuse gbogbo bi to ba koju si wa mu nkan bo ni sa e wa fowo kan wo yen e pawo po mo wa luwo lowo lo se yi wa luwo lapo wa si luwo ni banki oba to ni gbogbo majemu lo ni so fun obe eyi dedidi o si tun di ase pelu majemu olorun ni mo so tele se aye re pe wa mu nkan bo e ki gbe ni ma mu nkan bo loruko baba ti omo ati ti emi mimo in the name of Jesus Christ ogo ni fun o Jesu eyin ayan fe owo yen lo mo fowo kan laaro ko to jade bo ba ti ji fowo kan tun fi pamọ si bi to ba fi pamọ si ibi to ba le tete ti mo ri ni omo fowo kan wa mo ni mo fowo baje ma baje ma tatajere eh o sera re lo eni mo sera mi lowo ninu we out of apostle ise apostle chapter 12 ibe ni mo ti fe mu adua mejo ibe mo ti fe gbadua fun awon omo Olorun nigba ti n ba ka awon ese bibeli ma wa mo mu awon kan ti mo fe fi gbadua won ni li akoko igba na ni erodu oba si nawo lati pa awon kan loju ninu ijo ijo tumo si egbe ijo tumo si ijo ijo tumo si idile ibi ti eyan meji si meta ba ti wa o ti di ijo onawo e jade lati pon awon kan loju ah je n gbadua momo ni ose yi ati ni gbogbo ojo aye re iwo atomo eni ti o pon yin loju e kan foke ke si ami loruko baba to ma ti temi mimo eni ba pade eke baba mo je ri iponju iponju kere iponju po ko se to da nbe eni kan lo nawo sinu ijo ika kan lo nawo sinu awon eyan o nawo sinu ise kan o nawo sinu ijo kan lati pon ijo loju ki se eyan lo se ijo lo se ana won bandit ni sin awon kan ni won nawo si ti owo won si mu bi owo apon ni loju ba nbo a momo foke si ami o dadi esa mi o loruko Jesu oni mona odu e in the name of Jesus eke baba gba mi lowo apon ni loju bibeli ni aye ibugbe ika ni ika po ninu aye gan ah aye ni mo ti ri bi ti awon eyan ti ni ikanu bibeli na si so be oni laarin awon eniyan mi ni eniyan ika eniyan ibi awon ika wa to ba se pe won duro je ibada bo won mo nawo lati pin eyan loju mo gbadua o ni muletika teyan bayi le gba leka eyan ti daran ati college e o doju ala to ba bayi ka wo oko o daran bi eyan ba bayi ka to gbogbo ti o mo sana tori pe nti nbe ninu e ni pe ko se kasi o gbogbo eni ti nbo mi ka kakiri aye
mo fi majemu olohun gbadua eni ti o si o ni ka ti o si o ni jamba bo ti wule ko sumo to olohun yo ya were o ni bakapade o ni tenitika in the name of Jesus Christ eni kan ni ki lo je to bi ri bayi isipaya mori gbogbo eni ti se ka re ti wo mo eni to gbe na lowo ti o le fi gbogbo awon ti bo ri ti won fe ko sunkun mo pa lase awon ni won ri bi gbogbo eyin omo olodun te ma n gbo program yi aye oni si onika o oni re ni ti opo loju in ti won pe ni iponju ni ti ma mu ki eyin o sunkun oju eyin o wa pon ki se pe yo le roro fomi o yo pon gidigan in ti won pe ni ikani eni ti ma mu yan sunkun yo awon amuni sunkun sun amunu sunkun asun tona rin awon amuni sunkun ki eyin o ka wole ko ma fese jele loruko jesu loni oju aje oni pade won eke bi olupanju ba nbo oni yado mi oni yado awon mo mi e gbadua sa o isipaya ni e wo nto so ni verse 2 kini ka yen se won ni o si fi da pa jacobu arakunrin juanu o fi da pa iyen ni pe obe ori e sonu ohun ti ka mo se niyan ohun ti ka mo se ni pe nto ba gbin a si ge danu ohun ti ka mo se ni wipe won mo gbe mi eyan ni to ba tete gbogun ti ka if you don't kill them they will kill you if you don't attack them they will attack you emi oluwa ni gbogbo eyan omo olohun ni ojo wednesday e gbogun ti ka eh ki se igba to ba to gbe na to le fin lowo ika mo gbe ina ti o le fin lowo won a si mo wa eni ti won yan je joju e ola bayi sa mi omo boya ka ni classmate ye mi omo boya ka lojo gbalepo mi omo boya ka lejo rin aim ati objective ka na ni pe ko fi da pa o ko ba se re je ko ja o wale olobi je pe iwasu awon kan bi won se demote enikan ni gbogbo iwasu won bi won se ti a enikan down mo so le kan na gbogbo ikata ejo wa lori line gbogbo ikata bo mu lepo ah egba ipinya egba ipinya egba ipinya egba ipinya ika ti n po die die to si n ba mu mora oni ni ka siri o tu ki wa se ka siri o tu nikan olohun ko le dari ika o fi da pa jacobu arakunrin juanu ni ojo wednesday pepe yo pon mo wema ni ojo wednesday kan na ngba ta ba ku mo wema nigba ti o ba fi di owo ale a ti wa ni ilu canada gbogbo eyin te ni omo ni canada je lo gbadua fo mo re omo ri oni pade ika lagbara olohun on the 22 yen ni otun lai isin meji la se a se kan ni nigeria a si se kan ni canada the same anointing ai mo ya won ti obi mo loni tori po bo sowo ika ai mo ya won ti o rise loni ika ni se interview fun o ojo teyan ba ti ika na ni won pe lo sonu e ja mo oni nigba ti a o si ri pe o dun ma awon ju awon wo ni ju awon aju ni lo bo se pa jacob yen o dun ma awon ju injo je mo pe gbese re dun ma awon kan injo je mo pe lai ai ni re in dun ma awon kan bo se n toro kiri in dun ma awon kan bi se re se ku o dun ma awon kan olobi je pe me

0: ire fun won mo hmm enowo yi mejeji soke olorun jo gbugbu eni tin fina tin finu ba mi ja temi o mo gbugbu eni tin wa isubu mi gbugbu eni tin wa ipalara won mo mi olorun se won mo se gba mi lowo won won lo si fi da pa Jacob nigba to won ri o dun ma won ju ki lo se o si to nawo bibeli ni onawo mu peteru pelu o mu peter na ije nje anadun meworo o si je igba ojo aiwu kara ojo ti won yo ojo ajodun ni e wa won ti bibeli so ni verse 4 won ni nigba ti o si mu o fi sinu tubu anyone o si fi le eso merin awon omogun lowo eni tu ara nti yesu mo fi bayan ja niyan o oni lati ma so oro lati mu jade fun awon eniyan wa leyin ire koja ko le lo pa o na e wa won ti en so ni verse 5 won ni nitori na won pa peteru mo ninu tubu won pa mo ninu tubu bi o se ka awon ara ogbo mo so sinu tubu bibeli wa wi pe sugbon ijo fi itara gbadura sodo olorun fun ijo fi olobi je pe mama iwo lo nji baba eyin le mo nji ki se gbo family belomi ba ngbo nta se lai ni won mo dabi iwo lo nji iwo ni jo to mo gbadura fun awon family e atun tin lo sasiko idibo mi atun tin lo si pari odun won to ti jade o won ti wa nta tele bo won ma gbokun si ni time bayi olobi bodo da jesu oluwa mo olobi bodo gba dojuju olobi bodo ma se pelu gbogbo aya re on le fi bodo ni eni ti o mo gbadua mo da won ti eni e mo gbadua lohun e ma gbadua ori iya to pe alabi niyan mo gbadua o adua nikan ni ngba je npase nbi gbogbo eni ti n bo mi o ni bo sowo alagbeda iwo ato mo e ni rarin fese si loruko jesu e ni bo sowo gbomo gbomo eto ti won se nle fun o lati daye re ru eto ti o se nle fun o lati base re je ko ni wa si imuse mo sure fun gbogbo eyin te n jade e lo pade alaja gbogbo eni ti n jade o ni jade le iku lowo bi oluwa se nbe temi nbe laye ogun ikawo leri fese jele ko ni je ipin re e gba wa won ti ji gbe ko ni je pin wa tomo gbogbo eyin ololufe program yi ibanuje oni subu lo ayo in to ro to da e ti ode oni ban to ro to da je gbogbo eyin omo olodun bo se nti ami lori facebook lojiji ibanuje oni yale e lojiji ibi oni de ba o lojiji oni rogun ekun lojiji egba mi ara adugbo koni tenu re jade aye gbagbo pe iru meta lo wa iru kan nbe ti won pe ni ogiri ikan nbe ti won pe ni iru kinle yi ikan si nbe ti won pe ni iru woro mo so le kan na bi won ba nta iru eleyi iru ewo leleyi igbe iru ewo leleyi loruko jesu koni bele leyi idunu ko subu lu ayo fun yin o ni jade leku o ni jade li arun lowo in to gbe jade koni bo wole awon kan ngba won ba wole pada accident ni mo so le kan na iwole ati jade re eje jesu pamo o pata won me mo idunu lo mo ri oni ni monday emu ayobo emu dunu bo emu rire bo eje wa fi kun gbogbo eyin mo me foke ni gba marun o fa teyin wa o fa tin jabo ni sauku loruko jesu koni kan koni komo re won oni gba won mo re ti gba ti gba wa kan mole gbogbo eyin te se ami e ni mo sari omo mo pa lase ajinigbe gbogbo awon ajinigbe won o ni ri ogbe o won o ni ra won omo re gbe mo gbadua fun yin gbogbo eni tin bo mi kakakiri agbaye idunu yo subu lu ayo fun yin ire nikan loju owo mo ri e mu owo yen lowo e wa fa leti bayi e ranju mo eni iwo owo gba oluwa ire loju owo mo ri wa popo e pabu atawon omo re koju yin omo ri re oju yin omo ri re e wa mama e takaseyin eni oju mi oni ri bi oju awon omo mi oni ri bi inu ese bibeli ni ma ti mu nkan mejo ti mo nka ma ka tin tin si gbogbo eyin te wa ni ilu Canada abe lomo Canada e je ma anointing won 77 mo nlo fi anointing won be ma mu omi 77 e yo kan ti mix mo omi mo nlo fun won be ka pona ki si fa won mo mi nbe gbogbo awon te ba ran pade mi ona si fun won e ko number ile ni ojo Wednesday ni wema ti ni Canada ya a fe fi nkan mejo a fe fi buni a fe gbadua pelu gbogbo itara a fe kigbe adua ni ngbasa e ko number ile 081 gbogbo eni to ba fe gba iwe ilewo otun la eni woli odekun le o wa si Canada lotun la eni kan ni se ilohun ilo lagbara olohun gba ti o ba fi dotun le ba mi nbe ma lete nbo 081 6 37 kan 34 43 eje n tun wi le kan si 081 081 6 37 kan 34 43 ma pe number yen jo po ba pe ma block ye enikan ni kini di kan fi send si mi pe e fun mi ni flyer mo fe fun ore mi Canada mo fe fun awon omo mi ohun ti e ba mi se na niye gbogbo eyin te wa lori Facebook e si a program yi kan won lara e ba mi si are ni igba marun marun o bi ase se njabo loni mo so le kan na ota awon agba ota ti won mo yin ma aye yan ofa ti mo ta mo yan ota iba aye ti mo ni ota agba ninu ko ni ba o ko si ni ba awon mo re e wo bo ta se bo mo yin engineer e pe baba ijade eni kan ni woli ota bake ha in se mi bi kin ka bibeli in se mi bi kin gbadua angeli to duro ti mi won bo igbe ni ojo weze kolomu kilo fo me ni ninu ipade ni wema in ni gba o se se kin je mo tun weri wa te ni wi nkan kan wa to ba wa loje o fun den e pe baba yi bo lo se je bo ni su se be bo lo be se be baba fa e wa so
1: nkan ti ko mi ni Akim Adewale wa lati Ibadan
0: lati Ibadan
1: e ni bi ko won olorun ori oke yi tori pe apa mi po sugbon ti ko mi debi loni me ma so ojo ipe ni 2022 aba mi se fun mi ni 1000 ni ojo na
0: won la won de church ni 2022
1: fun mi ni 1000 ni ojo na
0: won le mi fa won ni 10000
1: e bi lo le mi di asu ko di aye yi
0: e bi lo le yin wa be na wo e ki n pase gbogbo eyin ti e bi ma pa ko si nkan ti aye oran ti eyan si o olufe aye to ba fowo kan na ni aran ti e mo nowe gbogbo eyin ti ebi npa te fi debi agbara ti ntun aye se kan si ami ko wonu ipin rawe won ni afa Akim Akim lo ko won aba Akim na ko le pe won ni ebi lo le mi wa mo wa yo wo lapo mo ni egba 10000 yes
1: awon bi ko won lo ni pe emi le ji bu e ni 20000 naira
0: sotan won lawon na tin towo papo boyan ni
1: 20000 naira
0: 20 won le da 20000 boyan eni te bi ma pa
1: gbogbo oro bayi pe ka wa kamse ka ku kan tori won ni mo ta tele wa lo gba suru ke ti okada ṣugbọn mo sanwo yẹn tan oju se kan ni pa re
0: e se nkan re nipa okada yin
1: ta ko yo ke mi de bi loni ke ni pe ni jesan ni won pe mi pe omo mi o se gagaga leku
0: nilu eko
1: be ni pe lati bi ojo mere inu o jesu ola n gbe kaakin e ba gbe bo
0: eni won ma gbe bo eni ki won ma gbe bo
1: be ni mi ki ke ma gbe bo ola won wo le dage mu ni e di sa to ko e pade yin o wa lo pade won ni worodu mo ri ti won jale won ti lo ti lese o bu ekun la ko meje ale jo Sunday o gbe o di wema o di ra mo je ki o wole ba ko ya do bi o wa pastor kan be n do ko le ti mo se o ti mo dani ba ba bo kan ni eni ona ni mo be mo ba si bi o le won je ki o wole I had your pray from there won si mo ni ba mo ni gbagbo pa ni ke lo lo gworo fun I mo gworo ti ma lo o kan ni o pale wa tu gbe o do spiritu ka mo do spiritu ni pe ki se o card fun de ke ba ro o card ni pe a fe pe doctor pa ni ke mo 250 wa
0: 250000
1: pe doctor to wa o ba ni pe o ni 15 lo won gba yi e ba gba le na to ba di ola monday n sare ka akiri ara won o le gba o ti to yen ba pe ah o wo ke o ba se so pe olowo o se da be wa
0: ai e bere regun
1: olowo o sare ma jebo se o se o ni o ma je ri ba gbe kan mi ba gbe lo sile o wa dele wa bere se adura o wa mu omi sehun sehun ẹ ẹ sọ n jo ni pe o n fi okuta meje mẹsa sinu omi ni dimi ti dele mẹjọ fi okuta mẹsa sinu omi okuta mẹsa ti o fi sinu omi sehun sehun ti ka ba ji sawọn mọ mi paniola ẹnu ọnu ọlọdi ẹti ẹlọdi akoso o si n ba tu niyẹ ba tu ni lọwọ rẹ o ba n ba tu yẹ o ba ti praise o ba ju sinu omi yẹ o ti gbede mi ba yi ma ti o sun lati jo karun.
0: O sun lọ fún rẹ. Ah! Kí n ló kọ?
1: Rílu àgùn, alábílẹ̀kọ.
0: Ẹ dìde sókè. Ṣé ẹ ti wà ń jẹun?
2: Mo ti ń jẹun.
0: Ẹ ti ń jẹun?
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ẹ fòókè lẹ́ẹ̀mẹta náà. 1, 2, 3, 4. Ó lè mí fi sọ pé wọ́n ni wòlíì ara rẹ o. Ó ní o. Àáfàá ni wọ́n tí wọ́n gba Jésù pátápátá bí Olúwa gẹ́gẹ́ bí Olúwa àtolùgbàlà. Mantu wọn ni o wọn ni làwọn rẹ sínú omi 77 làwọn gbélé lọba tán yé saka 250,000 tí ò sí certainty pọmọ yìí ó tún gbá wòsàn oore brother really wow ijó lẹyìn náà gba jésù dádì yìí mọ ti born again.
2: Èyí náà ti gbódú gbàdú pẹ́ ẹ̀ àdúrà yìí náà máa ń ṣe láti ilẹ̀.
0: Èyí náà máa ń gbàdúrà tẹ́lẹ̀.
2: Bẹ́ẹ̀ni ẹ máa ń wò ní online.
0: Ok
2: ní ọlùmí àti ìyàwó mi.
0: So ẹ ti marry.
2: Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni ọ̀dọ́ yóò jìnà sọ́dọ̀ mi nípò.
0: Ah ọba burúkú ti ń jábọ̀ níbojì bí n bá gbọ́ tó o ṣe àmì kò ní kàn ọ́ lójijì. Àwọn ọwọ́ wọn lọ wòràwọ ẹ àwọn ọwọ́ wọn wọ́n lọ wòràwọ ọmọkùnrin ni o wọn ni ẹ̀ta lọ́ba àwèrè ẹ̀ta lọ́ba àmódì bí n bá gbọ́ tí àmì ẹ dó bí olúwa ṣe ń bẹ tí ẹmí ẹ bẹ láyè ọba yóò ní járíwọ. Ẹnáwó yẹn méjèèjì má wojú ẹ ti mẹlẹgbẹ wà ké ẹyẹ ọba yẹ ẹgbàrún olúwa jáde lára mi ó yá pé bọ́dí ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ yes gash dẹ́gbẹ́dẹ́gbẹ́ yàbáyàbá yàbá gash jáde lára mi yes jésù olúwa wá. Bùrọ̀dá yìí ogun tó ṣẹ́ láyè rí òtí gbérí mọ́ máa sùn máa jẹun ogun tó sì jáde kò ní wọnú ọmọ ẹ jésù olúwa wá. Nice. Ohun tí jésù mọ̀ lè dá lára ni ọfà àmódì ọmọ jáde ọfà yìí ò sí mbẹ̀ tẹ́lẹ̀ ọjà wa ni o ó ṣeéṣe nítorí bóyá torí pọ̀ gba jésù. Gbogbo ẹyọ ọmọ ọlọ́run tẹ́ ń gbọ́ mi gbé ọwọ́ lé dodo ẹni tó fẹ́ sọ ara rẹ tí wọ́n ní kọ́ wá dá láyé tó fẹ́ sọ di ọ̀ràn mọ́ lọ́wọ́ mọ́ pàṣẹ kó fọwọ́ ara ẹ̀ ṣe rẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run mo fẹ́ kẹ́ ẹ fi ìrúbọ tì bíbélì ní awọ fún awọ ohun tí ènìyàn bá ní ni ó fi ra ẹ̀mí ẹ̀. Àtọmọdé àtàgbà mú ìrúbọ kan jáde òní lọ́jọ́ ajé wá kígbe mo fọrẹ màrájé jẹun lẹ̀ èmi lágbájá ọmọ lágbájá yóò rajé jẹun. Account number church ni ẹ jẹ́ fún yín 1966 36 38 73 1966 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bí yìnyín ọba sì wọlé ẹ lo eléyìí 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank nìyẹn Comfort Life Mission International ní ọ̀nà yóò tún gbé jáde. Ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tó jẹ́ pò nílẹ̀ máàkì bẹ́ẹ̀dẹ̀ yín àtẹ̀yìntẹ̀ máàkì wẹ́ẹ̀dẹ̀ anifásírì yín ẹ máa bọ̀. Ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tí wọ́n bí lónìí iwájú iwájú ni ọ̀pẹ́ ẹ̀bì tí mo ń ré sí. Ẹ̀yìntẹ̀ máàkì wẹ́ẹ̀dẹ̀ anifásírì ilé aláyọ̀ ilé tuntun ilé oríṣi méjì lọ wà fún ìdílé ilé aláyọ̀ téèyàn kọ́ home àti ilé tẹ́ ẹ̀ ń gbé mọ́ pàṣẹ kí ìbùkún kọ́ ya gbù. Mo gbé ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tẹ́ máàkì bẹ́ẹ̀dẹ̀ yín lónìí ẹ lọ gbé nǹkan rẹ ṣe o. Happy birthday, long life and prosperity. Happy wedding anniversary. Ẹnìkan ni wo ni mo fẹ́ sọ testimony 08088 081-65-66-080-88-71-65-66. Send the message. Ire ata anu ko bayin.
3: Flash FM 105.5.